0: Ametang sepuh.
1: Laris disampuni inang kini dia dua agung istri. Laris kenikain ngambil punike gantena.

0: Ikaw, Raris, man. Kaya hindi nagalaw. Kaya hindi nagalaw-galaw. Tambal na.
1: Tambal na.
0: Boreh na galaw-galaw. Kanina. Diyo kalakul mo live.